0: mpunga. Ndiye jiri mpunga kabwela harusuri na chakolo la wadi yangu limochi si mujaliona. Fa jiri mpunga, imagine, jiri mpunga. Sizo jeza. Meba konversari. Sizo jeza. Jiri mpunga kongo kabwela wale mavuru rene. Ok, amena uli mpunga kabena bora. Chimanga, nyemba, mavira, jani, ya, nteja, soya. Na mwajikono sila panchila lima mpunga mwenye, ya, jilima mpunga. Mwesila wika kajimanga, wawuga. Ndema siwa wano mafura za hile ngedwe ngambiri mbilo fune umasa mao, mawele ngandi mao, ya. Umvila nchawi, ndi 6 o'clock.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Invani Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Mwabva kabasa kata beziri watu ni ntayo tubudisiri mkani zatu.
1: Radio Msambika, teatro.

chifundo chokuthandizani ndiri nacho koma kusowa ndikumene kwakula. Musamatengereza wena chifuwa chakuti yayangana waja ndithu mmene ziliri anzathu waja timapeza mosiyana. Palibe kanthu kuti yayi uyu ali pa ntchito, Janso ali pa ntchito mposiyana.